Ase mwana ngathi kuvaliwe kulane madoda. Ifuna ngize ngicele msamo nginikele ngomzimba wetempela ngeke bogogo. Iyalangame, fulani, fulani.

0: Na selemana Gomez batagwena bare come down ke yona remix ya yona ko shane bosana bosana ile gore e fetse go raloka ga jwa le gona mo go the afternoon take over na go le re re bitsotso ke mansome tharo fela re mpilere tshwela mola ireng ela ya bobedi re mpilere gatela pele ka lena go la rena le le bosana bosana lena go la the afternoon take over hopela o me hopela gore nomoro ya rena ya mogala ka mogajong ina pele ya shoma wena ge ile gore re tlo ba le dipoledishano nna le wena mo gare ga lena ne go gele le gare le gatlampana e bile ke dumela ga botsa re tlo go kagana ka yona nomoro ya rena ge o nyaka gore ngwalela molaetsa na potse bo re nomoro ya rena ke 0751329986 0751329986 ke a bona wa ngwala 9986 ya ke yona nomoro ya rena ya mogale le gore o tla bo e gokaganya le nna ga botse twi gona mo go the afternoon take over ka mo gare ga radio ya gago radio ya setšhaba 011 the pulse of Josie rena pele re ipsina ka lenane go la rena rena pele re gatela pele ke laboraro ke laboraro ke laboraro go bose ke bona gore ke le maema ka montle ka mo gape ke mafelelo a kgwedi jale ke mafelelo a semandlane ke go a lefelwa mola le mola go iwa mabenkeleng go iwa mola le mola ke dikolo ke tšeka moka jale tšeka moka ke dumela ga botse gore re tla di dira ka polokego le ka maitemogelo a magolo a tseneletseng jale nna re rapele re go amogela gona mo go the afternoon take over ka laboraro re re dula le rena gomme o se shute se ya le moeng sa gago ge e le rena re tlo go fepa ka mmino re tlo go fepa ka tshedimošo re tlo go fepa ka sela le sela go ba go tlo fitlha ge tlo rata irela ya boselela a ka gare ga lenanego la gago la mmamoratwa lenanego le le bosana bosana le le tsenang manta ga go fitlha la botlhano dumela dumela
1: straight from Johannesburg to the rest of the world hold on this is 011 radio the pulse of Josie
0: go tloga go bontšha ga botse gore jua le ka nnete re napile re garitlela setlasela sa marega setlasela sa go tonya setlasela se reng ga o e tswa ka lapeng o tse o make a sure o makele sure gore o tloga o apere ka ge e le gore go tla ba e le gore go ba le moyana wa go tlhaba mo gare ga mosegare nenneng ke mathapama jale jatšeng na le kgone go tloga go bontšha ga botse go tloga go bulegile re tloga re kwa bosana ebile go a bontšha gore aa ge e le tema yona re setse re gatile ge e le ngwaga ola wa 2026 ona awa o setse o ya magoletsa gaufi ke mo yang gole ke mo re jwang jale ke dumela ga botse gore le wena o tlo go kgonne go boloka masheleng a gago ka botshepegi ka maikarabelo a e le gore a gatlhisa ka ge e le gore nako ela e napele e fitlhile ela ya paseka ela ya first dv nako ela ya December na goreng wa re paseka bomza go lokile ga gona taba nako ela ya first dv e setse e fitlhile mo e le gore jale re tlo bona batho ba etsea maeto ka go fapafapana ga bona jale je ka moka ke ka lebaka la gore ge o kgonne go dira dilongwaga o sa thoma ga botse thui ke dumela ga botse gore le wena o tla iteboga ge selemo se ya mafelelong gomme le wena wa tla kgona go tšea maeto wa kgona go ya maikhutsong wa tloga o e ya o iketla o tšea dibeke le matšatšinyana o tloga o ipsina ka se e le gore bo se šomela o ijang phofotso wa phatlha wa gago re mmogo nna le wena re go amogetse kae kapa kae mo re fileng theletso gona o ka be le gore o ka mola go la Tembisa ka Pretoria o kae o Heidelberg o Bloemfontein o kae South Africa ka kakaretso ida o Limpopo KZN Free State Northern Cape Eastern Cape re ya go amogela ye ke yona 011 the pulse of Josie.

0: Ya ka sona se go se re pele re gatetse pele ke be re go filena ga jwa lo be lena asanda be le lina la kosha be le yona asanda go miona bo itlisa ke na o kusa sa le agento does the le sex bandwini batla ga botse wena thu ba re asanda he ke yona 011 the pulse of Josie ke yona the afternoon drive go mara go nyana go file DJ Dira le the Ngwabe twins batla wena ba re ngi limele mola mara go nyana pele re mola mabengeleng le gona re le ra go topela engwe nyana gape ere mongane be lena dakwile na di na sjaba ba etla go botse thui gona mo go 011 the pulse of Jose ile ka la boraro na go le rena re metsotso ke se swai vela na bile rikela mola iringela ya boraro bona ke tlo rata gore ka moraga ditaba ka ditaba tsela tsa iri ya boraro ke tlo rata gore nna le wena re tle re bole ditshane le hono kudu ke rata go bole ditshana le boragwe bo potlana ba ile gore ba gare ba iteka ka mo gare ga makeshene ka mo gare ga metse ya ga borena ka gare ga di taxi renge kae ka pakai mo ile gore ka bele gore ba iteka ba le gona ke tlo rata go boleditšhana le bona ga botse thui wena gomme se shoote se le moeng sa gago gomme o tloko gore ka bele gore na ke eng se e le gore tšatšin le la lekgono re tlo bore boleditšhana le borakgwebo potlana ka sona gape ke na pele ke le tsebiša ga botse gore e tlo gore ge e rata fela e riela ya bone tšatšin la lekgono re tlo ba le sekhutlwana se sengwe gape se se iswa se e le gore se na pele se thomile gona mo go the afternoon take over 011 the pulse of Josie ke o kgonne jwang jale mo re tla ba re boleditšhana le batho ka moka ba e le gore ba kgonne ba phomeletše ba bangwe ebile ba santsane ba le gare ba diragatša ba santsane ba iteka ba santsane ba ya godimo lefase jale re tlo leka gore re kgokagane le bona gomme bangwe ba bona batho ba le rena ka mo kgašong ka mo studiong re tlo boledišana le bona gabotse thui mo le le gore ba bangwe ba bona re tlo re boledišana le bona ka mogala gomme bantse ba re nyetlela ba re fa sedimošo gore go tlile jwang gore ba feletse ba le mo boemong ba leng bona go tlile jwang gore ba feletse ba atlegile ka tsela e le gore ba atlegile ka yona mo go tša kgwebo jale ke tse e le gore tla be di diragala ka mogare ga lenanego la the afternoon take over go tloga tšatšin la lekgono o tsebe gore tla ba ga e ratha fela iri ya bone o tsebe ga e ratha iri ya boraro ke sekhutlwana sela sa renya ke shenye gomme tla re ga e tla e ratha iri ya bone ebe le gore re a fetoga re tsena molago o kgonne jwang ye ke yona the afternoon take over ya 011 the pulse of Jose gomme re mmogo
1: the afternoon take over the afternoon take over 2 to 6 p.m. Monday to Friday drive time radio
0: ya ka nnete ke yona the drive time radio gona mo sealemoeng sa gago sa mamrata sa setšhaba ke 011 bona ke bona ke sona sekhutlwana se seiswa se e le gore taba re le ka gare ga sona ebile ke dumela ga botse gore le gono le ke tlo boledišana le lena kudu ke lebeletse boragwebo potana gape o seke wa balebala gore le gona ka mo gae ka mo re na le bale ba action coach ba e le gore ba tla ba boledišana le rena ga e rata fela metsotso ye 20 fela 20 minutes before the hour 16 20 minutes to 4 re taba re boledišana le bale ba action coach gomme ba tla ba re tlhalosetsa kudu ke rata gore tlo go tamela sealemoeng sa gago wena ra kgwebo potlana wena motho e le gore o rata go dira tša kgwebo wena e le gore o shetse o tsene ka gare ga kgwebo se ke sebaka sa gore o tlo o rutege tšatšin la lekgono dula le rena go

0: 011 Radio News.
1: Ditabeng tsena tsa hora ena mamedi o di balelwa ke Eddie Magidela kona mona ho 011 Radio, The Pulse of Josie Dumela. Afrika Borwa e romela melaetsa ka mane ka United States. Hlokomela hore mmuso wa Afrika Borwa o tla tswela pele ho buisana le mmuso wa United States ka sepheo sa ho fokotsa kapa ho tlosa ditefo tse ntjha tsa lekgetho e leng tariffs tse beilweng ke Washington dihlahisweng tsa Afrika Borwa. Kampani e kgolo ya ka ho fetisisa ya mafura Afrika Borwa e itukisetsa ho kwala refinery ya yona ka nakwana. Hlokomela hore setsi sa National Petroleum Refiners of South Africa, SATREF, ka bokgutshwanyane sa Sasol, se Sasolburg, se ekeditse tlhahiso ya sona ya 76% ha se ntse se itukisetsa ho ka kwala hwa nakwana bakeng sa tlhokomelo e rerilweng mathwasong a 2027. Re hatela pele. Mookamedi e moholo wa InnoSpace, Ryan Levitt, ore Cape Town e na le menyetla e o moholo wa ho rua molemo industrying tse ntseng di hola tsa data centers lefatsheng lena ka bophara. Le ha o le jwalo, o hlokomedisa hore lekgalo melaong le taolong le ka sitisa ntshetsopele ena haeba e le hore ha e rarollwe. Re hatela pele. Moetapele wa mokgatlo wa March and March, Jacinta Ngobeza Zuma, o lebelletswe ho ikopanya le batshehetsi ba mokgatlo ka Polokwane hosane ka Labone ka la 30 kgweding ya Phupu. Ha mokgatlo o ntse o tswela pele ka letsholo la ona la naha ka bophara le kopang hore melao ya bojaki ya Afrika Borwa e kengwe tshebetsong ka thata. Pontsho ena ke karolo ya dipontsho tse etswang Labone le leng. Tse ileng tsa phatlalatswa ka mora dipontsho tsa naha tse ileng tsa tshwara ka la 30 Phupjane. Mokgatlo o re o tla tswela pele ho hlophisa mekoloko naheng ka bophara ho fihlella mmuso o nka mehato e matla kgahlanong le bojaki bo seng molaong. Batshehetsi ba lebelletswe ho bokana ka Polokwane moo ba tla etsa mokoloko ka kgotso le ho isa ditletlebo tsa bona ho ba boholong ba amehang. Bahlophisi ba re letsholo lena le shebane fela le bojaki bo seng molaong, mme bo kgotheleditse botlhe ba nkang karolo ho hlompha molao nakong ena ya dipontsho. Ba boholong ba tla beha leihlo ketsahalong ena ho netefatsa polokeho ya setjhaba le ho boloka taolo. Maponesa a boetse a ipileditse ho banka karolo hore ba qobe pefo, ditshoso le diketso le ha e le dife tse seng molaong, mme ba dumelle dikgwebo le baahi ho tswela pele ka mesebetsi ya bona ya letsatsi le letsatsi. Batho ba tlabeng ba feta bohareng ba toropo ya Polokwane letsatsing leo la hosane ba eletswa ho lebella tshitiso ya sephethephethe haufi le tsela eo mokoloko o tla feta ho yona le ho latela ditaelo tsa maponesa le balaodi ba sephethephethe. Dintlha tse mabapi le sebaka sa kopano, tsela ya mokoloko le lenano la letsatsi leo di lebelletswe ho ka phatlalatswa ha moraonyana ka jeno. Tsena e ne le tsa ho Raina, mme di felle monana.

0: listening to 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Hai na rongo ke lina la kosha vocalist Analena Bobby Cooper hona moho 011 the pulse of Josie.
0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Again, let's meet ifela metso tsorna pele ritjola mala iringa rena iringa boraro re le mmogo gona mo go The Afternoon Takeover. Ke siri pa sa bobedi sa lenanego le na pele yuale lenanego la rena le yalo le ana melela byalo re ana melela re ana melela re ana melela hashtag re ana melela rena pele re rotogela byalo gora gore ka gore yalo ke a bona le ka mola gare ga dikantoro ba gona ba ile gore byalo ba setse ba itukisha tsa tsela ba itukisha tsa gore byalo gona ena pele itlo chaya momentso tsonye sa fetse mpelo bangwe bana pele ba chaisha ka iri ya boraro mola bangwe ba chaisha ka siripa gare go tswa iri ya boraro go re bia le ka ona mogoyo le ena pele e thomile ke se pete pete ke peak hour ke rush hour ke che ka moka bjale na le wena re sa le mmogo gomme re ya boledishana ka morago ga se.
0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Yes, ke yona the pulse of Josie go memra go nyana fa kirilo go eda ka re bona e tla re ka morago ga ditaba na le na re tla re boledishana gona le se sengwenyana se le gore ke rata re boledishane ka sona tšatši nna le kgono kudu ke lebeletse boragwebo potlana ka moka ba e le gore ba iteka mo gare ga metsestrop ya rena kae kapa kae ka gare ga direnke ka gare ga diterene kae kapa kae mo e le gore re sepela gona re ya ba bona batho ba tloga ba ema emannete ke gore ba tloga ba leka gore le bona ba kgone go bea sengwenyana godimo ga tafola jale tšatši nna le kgono ke rata gore nna le wena re tle re boledišane ka bona go mo gopolo gore e tlo re ka rata iri ya bone ra ba e le gore re tsena mola sekhutlwaneng sela sa rena sa gore o gonne jwang re santsane re tswela pele gomme re lebeletse tsona tseo go batho ba e le gore ba tloga ba tseneletse ka mogo tsa kgwebo gona mola go o gonne jwang mo re tla ba re abelana tshedimoso le motheletse a legae gomme re tla ba re kwa maele a gago maele a lena ka go fapafapana go ya le ka mogo e le gore le gonne ka gona e tla ba le sona sekhutlwana sa rena se le gore sena pele se ya thoma tšatši nna le kgono ge e rata fela iri ya bone tšatši ka tšatši gomme ga jalo re boledišana ka yele le gore ke fetsa go e bea fase ke re borakgwebo potlana ka moka ka kakaretso nageng ya Aforika Borwa ba e le gore re ba bona tšatši ka tšatši go seng go gone gogwe mosegare neng kapa neng re ba bona bantse ba emaema jale ke rata go tlo boledišana le bona ga botse thui gomme le wena ke rata gore o tle o be le kabelo ka mogare ga poledišano yaka le bona borakgwebo potlana le yo e le gore ga jale o dutse fase o re le nna ke a rata gore nka thoma go tsenela tsela tša kgwebo gomme le yena ke napile ke ya momema kere le wena napo o batamele gaufi le sealemoya sa gago gomme o ngwale nomoro e le ya rena ya mogala ya 0751329986 ke nomoro e le gore o tlo latlhela molaetsa wa gago ka ona gomme ra kgona go kwa gore wena e ka ba e le gorena o ba o le mo kae ebile o rata go re botsa gore ke eng se le gore wena o gatlhana le sona ka moletong la gago la kgwebo ge o le rakgwebo potlana gobane go na le ditlhotlho ka nnete ka mogare ga dikgwebo tse ka moka tse re di diragatsang jale re tlo dikwa ka moka tšatšing la lekgono mongwe le mo o tla re botsa ditlhotlho tse le gore tlhakana le tsona jale polelo ya rena lekgono ke sa lebeletse bona borakgwebo potlana ba rena ka moka ga bona go akaretsa ka moka ga ke kgete e ka ba ke balemi e ka ba ke eng kapa eng ka barekise ke tse ka moka jale ke rata gore nna le wena re boledišane motheletse kudu re lebeletse bona borakgwebo potlana ba re bolelang ka bona lekgono na borakgwebo potlana ba re ba bonang nako le nako ba rekiša ka gare ga mebile ka gare ga metse ka gare ga diterene ka gare ga ditoropo kae kapa kae ge nna le wena re ya go bona re ya go reka tše e le gore ba di swere e ka ba e le gore na re reka tšeo ka lebaka la gore re leka go ka dira sela ba reng ke go ka ba supporta goba re leka go dira sela re ka renkeng nka re go wena re ba kwela botlhoko goba re reka gobane re ba supporta goba re reka ka lebaka la gore tšeo ba di rekišang ke tse le gore nna le wena re ya di tlhoka ka yona nako eo humana le gore ka gare ga terene o bona ke ba bantse ba e tla ba rekiša ditokomane ba rekiša juice ba rekiša sela le sela jale ka nnete omile go a fiša re tsena setlheng sa sama setlheng sa selemo mo e le gore tšatši le tla ba le fiša mo e le gore le tla ba le fitlha mo le go bo 40 degrees Celsius mo e le gore le tla ba le ba re lentšha kwena metseng jale o ka gare ga terene wa ba bona šiwa ba di rekisa dilo tseo jale ke rata go tseba gore na ge re reka mo le go batho bale re reka ka lebaka la gore re reka ka lebaka la gore re a di tlhoka dilo tseo ba di rekišang goba re reka ka lebaka la gore no a re ba supporteng ke bana ba gabo rena 011 the pulse of Josie ke se le re bolela ka sona tšatšing la lekgono.
0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.

0: You are listening to The Afternoon Takeover.
1: Ya na bile ra tlile fela metsotso ke le sometar fela ra bile rikela mola ireng ya bone gona fa gare ga lana go la go la mamrato a le nane go la The Afternoon Takeover re mo gona le wena bathong re na pele re ipsina ka lana go la rena e bile re leboga ka kudu ka ba le ba Tshwane Metro Police Department ka di ka tsedi mo jelo re ba fetse go rebela yona bo constable Baloyi go tsona ka kwa go la Pretoria re tlo ga re ipsina e bile re tlo ga re kwela ga botse re sedi mo shegile gore se mo she re se di mosegile mo ile gore jwale rena pele re a tseba gore na e ka ba le gore le bane le eng ge re tsena ka mola mebileng ya rena jwale go tswa ka kantorong ya gago o tswa ga botse thui o tseba gore na ka mola mebileng go diragala eng na o to splaspla jwang go diragala eng ka mo re tloga re leboga ka kudu-kudu ka tse le gore re a di humane ebile rena re a di tsweletsa re abelana le wena mo e ka ba e le gore o gona nako le nako ye ke yona 011 ke yona the pulse of Josi ke lenanego la gago la mamorato lenanego la metlha le matšatši le e le gore le tsena manta go fitlha labo hlano all my love ke lena la go she e le gore be re go raloke le yona ga jalo go tswa go cold play gona mo go 011 bona re sa boletse nna le wena go ka taba ela ya ba ya boragwebo potlana ka ge le gore ke boledišane le wena fa ka re tšatši na le kgono ke rata gore ga botse re tle re lebelele ga botse thui boragwebo potlana ba e le gore ba gare ba iteka ba ya godimo lefase re ba bona ka mogare ga mebila ya rena re ba bona ka gare ga diterene ka gare ga di-taxi renke mafelong a mantšhi a go fapafapana re ba bona bantšhe ba swere di-cart pokis bangwe ba pusha di-trolley go iwa godimo lefase go a berekwa go dirwa tšhelete jale ke gare go wena ka rena ke rata go tseba go tswa go wene gore gare ga batho ba re ba bonang ka le maema le legolo le ba le dirang godimo lefase tšatši ka tšatši wa bona gore go a berekwa felofa re a ba bona ebile re a ba leboga jale ke rata go tseba gore ge wena o šala o ya go reka tšeo ba di rekišang kudu ke lebeletše le ba le ba phušang di-trolley ba tsena house to house ba tsamaya mola mebileng kudu ka di-weekend mo e le gore bontši ba rata go napile ba apea bomme ba napile ba iketla ba le ka malapeng a bona ba apea ba napile ba humana dikgrunti mola di-vege tše ka moka jale ke rata go tseba gore ge o reka go ba isa ba goba go batho ba ka moka ba e le gore ke bolela ka bona fa boragwebo potlana o reka e le ka lebaka la gore o leka go ba tsoša goba o ba kwela botlhoko goba wa ba supporta goba o reka ka lebaka la gore tše ba di rekišang wena o a di tlhoka bolela le nna gona mo go 0751329986 0751329986 ke se e le gore re itiša ka sona tšatšeng la lekgono re le ka gare ga traffic gopola rjale ke nako ya matena ke nako e la gore jale re ya gae ke yona peak hour ke yona the rush hour ebile ke fela ke re wena ke re bona no matter how tiring you are or the traffic might be please relax and enjoy the vibe ye ke yona the 011 at the afternoon take over le ge go ka ba boima jwang kapa jwang ka gare ga traffic yo le gore tsene ka ga yona ga jalo wena o se fele pelo relaxa fela rena re tla go fepa ka mmino re mmogo ke yona the afternoon take over ka laboraro.

0: 011 Radio News.
1: Ditabeng tsena tsa hora ena mamedi o di balelwa ke Eddie Magidela kwa nomona ho 011 Radio, The Pulse of Josie Dumela. Afrika Borwa e romela melaetsa ka mane ka United States. Hlokomela hore mmuso wa Afrika Borwa o tla tswela pele ho buisana le mmuso wa United States ka sepheo sa ho fokotsa kapa ho tlosa ditefo tse ntjha tsa lekgetho e leng tariffs tse beilweng ke Washington dihlahisweng tsa Afrika Borwa. Khamphane e kgolo ya ka ho fetisisa ya mafura Afrika Borwa e itukisetsa ho kwala refinery ya yona ka nakwana. Hlokomela hore setsi sa National Petroleum Refiners of South Africa, SATREF, ka bokgutshwanyane sa Sasol, se Sasolburg, se ekeditse tlhahiso ya sona ya 76% ha se ntse se itukisetsa ho ka kwala hwa nakwana bakeng sa tlhokomelo e rerilweng mathwasong a 2027. Re hatela pele. Mookamedi e moholo wa InnoSpace, Rael Levitt, ore Cape Town e na le menyetla e o moholo wa ho rua molemo industrying tse ntseng di hola tsa data centers lefatsheng lena ka bophara. Le ha o le jwalo, o hlokomedisa hore lekgalo melaong le taolong le ka sitisa ntshetsopele ena haeba e le hore ha e rarollwe. Re hatela pele. Moetapele wa mokgatlo wa March and March, Jacinta Ngobeza Zuma, o lebelletswe ho ikopanya le batshehetsi ba mokgatlo ka Polokwane hosane ka Labone ka la 30 kgweding ya Phupu. Ha mokgatlo o ntse o tswela pele ka letsholo la ona la naha ka bophara le kopang hore melao ya bojaki ya Afrika Borwa e kengwe tshebetsong ka thata. Pontsho ena ke karolo ya dipontsho tse e tswang Labone le leng. Tse ileng tsa phatlalatswa ka mora dipontsho tsa naha tse ileng tsa tshwara ka la 30 Phupjane. Mokgatlo o re o tla tswela pele ho tlhophisa mekoloko naheng ka bophara ho fihlella mmuso o nka mehato e matla kgahlanong le bojaki bo seng molaong. Batshehetsi ba lebelletswe ho bokana ka Polokwane, moo ba tla etsa mokoloko ka kgotso le ho isa ditletlebo tsa bona ho ba boholong ba amehang. Bahlophisi ba re letsholo lena le shebane fe ha le a shebana fela le bojaki bo seng molaong, mme bo kgotheleditse botle ba nkang karolo ho hlompha molao nakong ena ya dipontsho. Ba boholong ba tla beha leihlo ketsahalong ena ho netefatsa polokeho ya setjhaba le ho boloka taolo. Maponesa a boetse a ipileditse ho banka karolo hore ba qobe pefo, ditshoso le diketso le ha e le dife tse seng molaong. Me ba dumelle dikgwebo le baahi ho tswela pele ka mesebetsi ya bona ya letsatsi le letsatsi. Batho ba tlabeng ba feta bohareng ba toropo ya Polokwane letsatsing leo la hosane ba eletswa ho lebella tshitiso ya sephethephethe haufi le tsela eo mokoloko o tla feta ho yona le ho latela ditaelo tsa maponesa le balaodi ba sephethephethe. Dintlha tse mabapi le sebaka sa kopano, tsela ya mokoloko le lenano la letsatsi leo di lebelletswe ho ka phatlalatswa ha moraonyana ka jeno. Tsena e ne le tsa ho raena, mme di felle mona.

0: Impulsive Josie.
1: A ka nnete tlhatlo ye lo re tla bo re fa yona ka patsedimoso ye lo re tla bo abelana le rena ka yona mo go the afternoon take over tšatšing la lekgono. Ke dumela ga botse gore moswa yo mongwe e le gore o dutse gae gone jale o dutse kgoneng ba re o se thola kanjane o tle le kgoneng ye le gore o dutse kgoneng ka jalo gomme ga tlo kwa wena o mo fa maele ebile o re fa tlhatlho ebile o re bontšha le ditlhotlho tse le gore o tlhakane le tsona fela mafelelongwe wena o feletse le gore o mothopa sefoka o tsweletse go se le gore bo se dira jale re go yena mo sekutlwaneng se sa rena sa jalo sa yona nako ya rena ya metsotso e tswa fela e rengela ya bone re re o kgonne jwang bolela le rena gome o re fetsedimoso o re tsebiše ke se e le gore sena pele se butswe ga jale tšatši ka tšatši ge e le gore o rata go tlo diragatša interview le rena le gona re ya go welcome re ya go amogela re re e tla gona ka mokgašong nomoro ya rena ke yona e la re fetsang go e bitša ya 0751329986 goba o ka e gokaganya le rena ka mogola number 42 Andre Street ka mo Wynberg Sandton Johannesburg ke mo e lore gona ga jalo re mo lebatong la boraro ka la boraro ge o fitlha fela molaona pele gore wena o ya ka kwa go 011 gomme o tla humana baetapele o tla humana ka moka bašomi mmogo ka nna ona pele o ba botsa gore ke tlile mo go bomsa mabapi le o kgonne jwang ke sekutlwana se e le gore se gona sena pele se thomme mang kapa mang o amogetswe e tla tlo rabelana o tlo abelana dikgopolo le rena ka ge e le gore ka nnete se e le gore wena o tla bo se bolela le rena ka fa motho yo mongwe e mo e le gore o tla ba dutse gona kae kapa kae strateng kapa ka lapeng kapa ka sefatanageng kapa kantorong kapa kae mo e tlabeng a ditse gona re thaeleditse gomme a ye kwa gore wena o kgonne jwang ke dumela ga botse gore le ena o tla napile a tšea malebiša le ena a tla a diragatša mo gongwe le ena re ka bona go sasa e le ye mongwe wa ba le gore o tla bana le rena mo lenanegong la rena a re botsa a re le nna ke re o kgonne jwang Marvin Gaye ke yena seopedi re pele re gofa ke lina la kosha gomme yona e napile

a ke me be di metsotso re na pele re ikela mola iringela ya bohle silela ke nna le wena re na pele re itsene tsa tsena le hono re dumela gore mo ile gore ka ba le re feletselele tlo le gona o tloga o ipsinne ka lena ne go tsena le hono ye ke yona the afternoon take over ya 01